po ay senyorin itapas kalpatapas. Ong koskatsukasyan ko. Hampi ka po ay senyora kay senadora makikiwang. Nispanta itay. Son ko'y manta kay patsapakaripi. Manya ko'y kita itay. Senyora kay loro wachana. Senyor ta itay kosko lakhtapi. O ay kovdulia yan pibiyoda de Avilés. Senyora okunantinta. Kiyo'y kita pa sa minchay ko'y papa. Wang kalilakhtapo ay kasensya si Saya. Senyor esposon ta itay. Wawakunantin makikipi papa. Senyor ta itay kay patabamba ko'y alakhtapi. O ay ki Francisca mandor tupa ojeda. Senyor esposon Juan Guamán.

Yapay, inita yapay, señor Astawara, nya upah mampurin ang kupah, nya nikipi amat akari kuspa, kakay kakaita, chuchuy chuchuita, sasachay kunanya, onkoy kunanya, yaki kunanya kaktimba, sama puni makikimanta ikar kunang kuta munayuchu, papa.